0: ta bebere nana ele mele mitsama mende nana ene gatan tungu ene gatan birin fema e yo manema e fini me kalam mare fini me gorira nana ra ele mega ali gatan e kale mitungu e ga sama ini nan fon wonu shima bubu nana tan fon nai sigile fatan fon sa fi wombe
1: Le